chi tu da te se ne tu che tu se ne yama tu ni che mi che se lo colo sai sto wa ti da kanda tu che mo long man ne ne rokhu te ne ti badu ya te ne yama tu ni chen ya ge rimu te zen tu ni ya re ta de de ge yama tu ni ti khande se ne yongo sa ba yina u da sa wa sa wa te ni mari ba che ane mari ba kemo long wa da wa yin tinte ti marik be wangi ane chadangi nyomu tu kye yungu yare chane diya da sebo kholu u tala ya chade she, juyu she, pakwa she soksha sungu rimushto wa diyo tuksum chungu yare diya da namju ya titangar chikla ya ane zawa timu paag chunbe timu di zawa che ane paag kane ma ane che shub jungwa teta juyu jungwa nyibuti paag kane ma tuandengen chik dinte tiyaya luksu jare chasa cha teta juyu nyibuti ki cha taam chunbare cha taam de yana di timu paag chunbe ane timu kutwane yon teya chik songare chidu zane tawa sibo kolo ko sibo kowa le ya tu kwa teya ki zawa di nyumu tuksungu wangi yungu yare ane kholju kadere slabda tome marikwa ne ane kashi tendik pala yama chunyi dusu dhugu yare sumbare dhugu sene ane kholju dhita ne kene ki shewe yina ane dhuwa rik thus sene dhuwa rik naam rik thus che oda di tendik yama chunyi ki sivu kholo sida gini chimbare ta di ta de teki ngamaka thona yamu sama chung ta de thongan kuchi namju thongan kuchi tiki yare thongan kuchi ta dawa chi ane thongan kuchi tiki ane dawa te chunbe taba dawe taba chun ane o sivu kowa le ya nebe jingla ane dungeji rongshi le mandaba indu zane ane tele chunbe ane taba topu kure sungde o dinde chiki chumden deki chaga dus dawa tali ya chik chungzu te kume rup chikta ane migi shamde chik su cheba ane tiku chiyan miche shi gyawa pusun chowa cha rangasun yon sungde dini sanje tenpa yin sungde aage o chik su cheba kashishin maa tiyaa chayche, dine shiki taa luksu shi yebare. Ngaar chum dende rani shiay shubhe khadu ne, ane tulaa khangi, ane gomjaa liya, ane sivu kolo changa baate tu stiis chone. Di luju ini gyabu utayana sene, tawa ku gyabu chik liya, oda chik gyabu penju yu ki gyabu shita paa su chik, nangjin da chik kye kuri chene, dine ki thwaane taa maa luju di tu shumbare. Sa dode yin yin aata ngay di shukwa yate, dende yana chunyi sate yate ki, taa, ngaranzu mindu be tungye se te adi dan chi nawa da gawa da chiwe chenbe ani tungye tiye di zawa khare thone yombar islam na ani mari be thone yombar is la da nyumu wa wang yong de ba re so de ten de la chi de su du yu de sa ne nyumu che en de ne la che de ne tungye che o di sung gi phige da du du ya re sa de yin ba yin de sa ne tungye de la nyu wa yong re ti she gi ya re chi de sa ne ngaranzu mindu be tungye di kenji wang le chungwa re ma to eni jiten kawa bo tabu chi gi lo yi yawa gondun dhoya thang le chungwa chik ma re si eni juta kenji wang ki chungwa chik da eni zawa ju marigo se te a kwa kwa chi gi ju zawa marigo se te a di eni ne lu le chi ji lo dung zi nengen lo chi suang yindu zane di sem ne dhirung chula ya re chabare sa dide yinba yindu zane eni kwa se te a di ane sen phaya chiris, kwa se dhaya di pang phaya chiris, melo so phaya chhatiya re chabari. Chira dhaya ane, tende yala chuni lungju gu thwane maa kwa nruk dhuti che, lungto gu thwane kwa dhokti, ane thaba dhuriya kwa dhu sungu yare. Da kanda, digi tendu dhewe thaba se dhaya di gyu yinl dhane yungu yare. Mindu bhe dhunghe di gyu yinl dhane yungu yare. O dhinde yinba yindu zane, nangwa sanje bhe tawa di tenjung gu tawa se dhaya di dhiri. Chiri tenjung le ya, dhanshi gyu yinl gi tenjung da, ane chata cha zhengi, ane dudu ki tenzhung da ane mingi wangi, tokwe wangi, yue zhengi tenzhung cheni tenzhung ku kowa menta mungu chi yungu yare re de ta dangwa sanjebe zanji chepa yongzao loge, ta tumta yongzao loge chige utwa le shay deyagi tenzhung di gyu yin ki tenzhung di sungu yare ta dide yinba yindu dangwa sanjebe tawa di tenzhung ku tawa re si sa tenzhung ki renshin che songwa yindu rangi tungye da, rangi dewa di ini shengi didu dan dewa yedewa chadegi yore rangi ini didu se deya de zozo de rangi le sangen thwane yon deya chi chani dide yinba yindu zane marangu sangma lo dewa ndugu yore dungye mindu bish chadegi yore dide yinba yindu zane dungye seya se